khamri ni mung surong sa matunji rong tupi tungkung tungla arisa adon atim ka yungan bu kse aje amu abo tukung yukung ren renyu anum anom sumthik tyol un ingyu songrim go duki trong mit lom surong sa rong tupi areka sumding lom nan samsa atim fungan mu medium wave gyonit sakati samtap ti tarok kyo meter ben den chokat gyo fully sa fully megahertz are namong su gong tok sa na mun sa matunji rong tupi tungkung tungla lom jok amu tupi are rem ren song nan gyo ka cha sa megahertz FM Kanchan Janga Un Ear News Lam Nanda Se Nong Khut Mu Matunchi Pohartak Namkor Tantrok Ngit Gyo Sam Safuli Tip Tarok Un Nam Un Migdum Namkor Tantrok Ngit Cha Ngit Tip Tarok Me Lavo Sa Cha Ngit Tip Ka Tsarong Ung Sik Yak Gum Atit Beka Kayusa Studio Sa Tsuge Nang Sin Nak Mun Sa Tatsat Fli Sa Pit Bukla Non Dit Bu Dun Thuni Mu Mutun chi rong tupi are nang sing na la zong surong la ren song sa kumdun ka. Mutun chi rong lung tin vom sa punol un tham dun sa dip

thupi areka gu cholelmo. Surong sa rong thupi areka ren song sa kumden ka, muduk bu kumor pun un kumor mu song sa, yim bu joka rong vum punol fusit nimu un. Ren mikma chiring rong kub deep sa, thamden kat fusit nimu. Alongu surong sa rong thupi arerem, tarjeng matlung, ren song sa kumden ka thupi are sa hanfron bu vum sa punol are fungan mu. Sum agosa deep ka senong u.

0: Vom are sa tsukpot pong nun lide zong du. Kayu sa tsu are ribur zong ni. Ribur srong ore bur nun achong singan bu. Lokal hlet gulu nong shu. Ulum du kayu sa tsu are la. Srong ni lokal menin. Lilung alum du srong sa rong tupi are rem. Nahan lung lon lung. Ren song sa kumden ka. Ren mikma chiring rong kup sa thamden rem liu lung. Ren song sa nahan thongan mu. Senong u. Kayusa mutunchi rong tupi tungkung tunglat arelom nsrong sangfit agyapmu komor pun komor mu song sa thamden rem lyonun ren renew song sa kumden ka tholelmu srong lo dula tupi arelom nun ren song sa kumden ka rong migit nong ka katap mugun sa rungsur migit nong ka la tadu abeng lungtar lungfar nun jungan bu kayusa chizong bu Kumar pun ren mikma chiring rongkup depsa thamden rem lyonun ren renew song sa kumden ka fungan mo. Ren mikma chiring rongkup rem kaisa thupi areka samsa sa depka khamri fumo.
1: Tokchi sarva kabam.
0: Ren rem kaisa rong sukdum yangnan ka rong migit nanta ren rem mathyak mayon bu rong migit song amandu thupshu ga. Sen la ikchala ren sa thyak tore azok matnan kayunan ren lom du thup kutpu yanko adon tolung ren rem chakpat ka yan thupo yanko labden shisho.
1: So, gore ksa agi kre alang nyordang tashiding tsukyar renjong kangun thobu achimnam ka phil DPCA, lene school kat ni peling ka, obi nong dok, obi na togum ra bagong toka rong na talang nam vorm thing shet lang ya achim nam na dok go kam mat na kadosa lang migit sa vorm ka nye to be na fimo mra migit sa vorm pong la ka nye dalam thing la achim nam na to lat bushen la re 2005-6 na onwards re kuyo na go na re kadosa rong sa lang yung vorm li kale yung sutom ruku vorm pong lap na re utana re lang kadosa lang folk lepcha folk song li kale ude pong teng la sarong zong tera lang are thoka kia tu sarong la go teng bang
0: Tokchi agyap ren rem go ren re alang kayu rong mikitsa ten kare go terzut atim kat gum go kayunan ka ren rem re alang chi atim bilung ka sarong kayunan ka ren rem ka rong sukdum sa thak to kat bungan bu kayunan songli lama nan sarong kayunan yotho bu sito bu ni go alang ren rem re alang chilang sunghat dungun cheta ren nan tadu sa are vum thing shong kondre sakching re sulom nat go linan go Senla alang todu sa do rong vum de thengat chit niam thopa linen alang ore zombo sum de sathare nen de sakchum sakpa de sathare ne je khungpu ore la kam thobo nong
1: are aring re alang go ala achum nam go yu sak sakchin menin kai do alang shu vum theng marasa chi sa vum pong theng rong la ore kuyi sakchin menin senla kam thugum lat na re alang gong tok thom mare ka phil lalem kor lom ba ren jong ba bar la phil lalem to pe pong ngak lung nom nong ba ta du sa alang rong sa a hit alang mik dum ring ka monong representation li sho de la ore re a gap machine nang sa lyang kran kui na la sak chin alang mungun che pa ya kui la rong bom theng ga che pa ni na re u tha alang kui na go are all india radio room la go agyap agyap kaso sum nong lam do tokchi phusha shama go chana kaso sanjing rong sa album kat go na recording mat bu ribum are lin utha alang kayu rong sa jo solom ngun gat bu go vum sa jo pong solom ngun gat bu go chut pat solom ngun gat bu go ore pong ala sa thom pong sa jang thop gat bu go ore aring pong le go agyap glila me yernung Adrung la kuine album kat record mat nare abi blat nare abi sa gan busong ka chum na shu nare are re broadcast mat bo oli bare huine vermnyen abi

0: song nak bom ni ane arere alang ayusa kesa bom ore album recording matum bosong re rong sa jung bom dep re menong pa jom bedil pa emang sa re hon re na han nong re kayusa utalang abriang lag lila dosong bu anyu hil damit kesa sa lepen lepen mu nong na cem oi hodo lom hlap oi ali na re ksumre ulom klong an go go la tu go masjid ban re nong no lo mana nyu ka cem 2005 na pil re go na hlap jong ala re rong sa ruku vum plong ka kai do sa jung vum pong kre ksu hlap jong ru tha mat na hlap na re an ulom lom mat la ku yu vum pong thing la nong sa tom pong thop la nong u de sa lom nyu pong ku la nong go ulom mang sa tukum tukum kayu alang katlon katlon yuk mat bambu kumor kumor pen song likale go musician song kayu achok kat dik nare alom mungun chepa ya kayu la achok kat zuga chepa marami mong na hanong na kayu sala terzet are pong re kayu sala ngiu gyuzet are pong re kayu na ten ga chyo nyet ga chyo ya man kayu sa lat bu igza ga lat bu inga ing bo song sa ten kala kayu pechu kat mun ga chyo huyum kala lom yu re ten ga chu nyet bin ga chu lin re olomat ne ku jing to
1: mume do ariyum ga alang thong do ala kayu nun ta do sa yok ka jing chong ten ka to do ketap ngun mungun ga alang lepon ren nun la ta do sa rong vum rem de nahan lung ta shong lung fa shong ten do ka re ren nun ga aloman nun zoom nun re aloman nun yok mat nung di ba re sa rong sung te re kai sa rong rong ta thom sung ka re rong vum alok pong ka re agyap to nahan tar nung nong to bula shi shu ga lepon alang lepon sa re vum ting shong ga ketap amel ayong nin sare alang aloman se thopong thop sibu amel la azong do ni ga ala ares are plong la ren nen re slo man la bung pu yang na sem slo man la tung pu ore la kaisa mi mong rem kam tho bo nong gu adon tu shu
0: tha lang ku yu vum ko tap cheng bang man mara sa chi sa so thopong kam kam thop ala li bo nong guitar pong kam kam ala te mi jel drung mi yen drung ga mara kam kam lap obino tu bom alang vom ketap thing la mungun chepa alang sutom pong la amra sa sutom ta kuiru thop ye bam kam kam rung thop ye tara shen la kai do sa re alang kam myun mun sa leng ga re alang uta anyu hil da chum anyu hil da chum obena a ko to kayu lopon no ten huyum chum an kyu sa padma shri thebu lopon sonam sering tam sang huyum chum an culture department ka nong na ubi sa alang ganbu kumor pen song kala dob do chum huyum chum an main ra lang anyu hil da san la pen nor den an sonam sring thebu thung sonam sring tam sang mulom lomat na kam kam kam kam gyum la man da la gli la re ka sa la pen mu alang guru li ka le anyu hil da mit hudolom sa se tomare pong re thop she thap to an alang sorong sa tiu kalat na re alang kuyu vum ka tap thing na mungun pa alang sa thom na thop do ga chu pi ni yum ga chu di na re aka nyet ka nyet ma na sa thom pong lat shubbu nong alang tang bu lat u bi na pen tong u bi pa pum tong palit u bi na sat sang u bi na tang dar bong po pute po bu song bling thop long thol kung thol ta ji thop are pong gen na slom thop che go lo ma na lap na nong an tukum tukum na da re ka tap kuyu thop ye na katap mungun ne theng ye na katap la mungun ne shen la so thom are pong rem slom zuk shi go are pong la dong kor bu nong ba tung buk sa sat sang re go na phil kalem pung git dap ling sa kyo sa ba pen dik sring rong kep lom na ka tung buk sat sang slom zuk shi go kumor ka jang la pen lom na go na lap lang so rong sa tiu kala lat na ta chet are ka go na workshop song alang EZCC Sathru Eastern Zonal Cultural Center Kolkata Sathru lam and kaido abi culture department Sathru lam matnare workshop sini kati fu tap sini kha olom sa workshop thonare kayusa ongdu ing pongkala gona no habi thoni alang aring atim tamu gon nation la kanyete arium zukbu sathom mare pong zukbu tangi alang lila zukham bo song ku yena ten thoni alang ku yena re lom yu pong cham la nong tugum lat bu ik ala ik zaga lat bu inga ing bong song kala are alang sulinche go knowledge are rem re kumo pujong are sa lang yem gat bu liu pong re lap lung nong ta sa don
1: tok chi ren sa aring lom do yani de ren sa tham den lom do ko yin songri la ha ko tu ni lapun sa chu ka re renew padma sri hilda mi trong mi nen re lapun sa chu ka re lom lom yu lung ye thu bu niam thu ba ga lapun mu rem la tok chi agya mi mo kai sa rong so dum lom nen are zong bu amel ayong nim bu komor chin kat ko yu rong mi kit plong ka thu bon bu ka ga ik ला रेन सोंग न रोंग मेगी चतन का अक्याप योग चुक लंग नहन फिट खत का कैसे लुंगतेन दिचुम अरे रे सो सोहर गुरदु ओम रे जोंग दो ओम खत का यंग ससा लिनको अरे थोलुंग लदोला रेन रेम गो अवेत का अवेत समगुन सरे रेन सारे पुंतोंग पलिट्रे कयुस अबी सेंजुबु रेन रेन्यु सोंग रेम कम थॉप नोंग बु पु यंग ला तिनशिशु
0: यालासो लंग थॉप सोंग नहन गो चपत का ये पुंतोंग पलिट प्लोंग का Linga jang yo, shimaga chana lang kayu sa puntong plit sa sut top tong re lang yung tok top tong ore la tong ying ma ala ore ya gan bu song na top na shasha na ma na kayu inga ying bong song lap na sarong tong te dore top na nong bang an puntong sa sut jo are re restriction ore kata top ga chan yung restriction na mani alang individual likale mara maramara nang shin ka lang hon top gung adosa liu plesh go no top gung akasa liu plesh an asar mara na top gung patong sa liu asar do cham nong shoga ulomnya an shen la lang lepon de ten do gat ku lepon ka de cham do gat ko are go top det bu pentong sa jore kse a jong tong bu Top and Mutu Tom Mugon, a younger cam come, Shinian tournament, the Clayton tournament, a redom Doregon along, Kamla Dikla Nagbana along, so long me monk, and gone top Nanyat Bamba, Puntongs a sutta, a resankanyam.

Tok chi ren rem ren sa are pun tong pulit athop ne diksa sem ka de to nong tik na ajong re alang the non gurung la ren nan ajong sa sak non ka alumat nan ka go re ren nan pun tong pulit are re ajong sa sak non ka ka ngiam tholi nan la go nan ko go alum du mat nan ren jong du kai se rong mi mong ka go an kumar kumar kulit agyap nim bu rong kup song icha la ge kut ka go shumanan go gong nan are kumar kumar pun song nun do rong suktum sa thak torim re ajuk yanin azok yanin song glila dikali alang go ariu matnan thu thu bu kayunan shishu lungten chom gong dungit nyom shu dungit chom gong re migit chom shu linen ari khatom ka ni khatom ari rem re kayunan re kayu rong migit sudum ari ka chom bam te do kainan priyalung